Lajitlagibunga kayablunga. Tako tagba taika na itlunga aw lajigiang nakbevinikag. Onik ila. Okaw sa kajaka. Tay masuli aw lajigayali tayin nakmigama ila. Kakutikko nila aw lajibakama nana ila oksima bitaka uyakasuk juling me ila oksima lang nagota uko akkaglalukuka ila attaglalukuka pamiulikko atatamauna nukaksaring mago akkaglalumni amma nuleanga attaglalugi blugu noaglalugi bluninga taiko nuna katiga kattaslugi nuna katigi nagayula magilli ukuanna koma angan nagayakko matakko katimaga jungnak saulo ka atatakkuptini taima tawane kattasuta aula jislakpunga kanoili ulo kattangnang mga atali tawane kaujima jungnga ugaluak taakko kinakuniko hang ukua akatukku taung nuna katigi jawa kaulang mata kupigwalukun ila tanala ananang at tao napatye tukula uksi mayo ila aula jingita kalawa ka tukong makisena ane at ilugut tao tana aula jigakko kisena li kinguning agot tako taikane ujakasib juling mila uksi manasugibunga nalayang nikaya kung milukiang takwa inukikun iliak do lilaw simang mata akato anikungin sanaka yalo ang nasuglo anak lo mikito ko lo kulaw sima yu takwa tao ang namikilo aktilo ko iliak do ngulaw sima yu ang ayong ita tana pimato akilaw mago takwa nuna katika kulaw sima yabu ku akianin ng matalukiang tema inuki itibli nakaktaw tilo ko akato ane bina aula jitlakpunga kuku ikak nakaktaw tilo ko isimula ko sima gama inna kay naluktua lo bluna ikak na bina alo itibli ka lo mito sa kayo lakta aula jibak kakutikun lang ako nga ama kaming mining siksi nakaktaw tilo ko pilak toklo na sing na tlo na ko kamini tamako tupalitay na ko tigi yu yakat taklo ko kaw yiman lahat pagka to sa kayo kama itibli yumin nuna katigi blugin. Kinguni aguli nuna katigi katalawak na butako at kaglalok ko kaila. Aki akong nang may lilaw si mang mayugun. Nuta kakulo tilo nga suli. Akatulo katimang alat sutali.

0: Kaklik si makulup kaluwaklut kay ubinay na tako ilang ikapokatalaw si mang matakamik si makukaluwaklut kaklik lata at tako apik si mablugin. Kasi ane, ukuan na kakuhin na kaluwaklut si makong maabing ang maiksibat ilugi tamane ukusit sa kasuk ilugi ulik si mablugin kiping miniyong abing ang mapulabiyo lawak si mang matan. Tayo niya kakatak ko umakik si kalak to halulaw si mang mukuan na kakimayak to. Abing ako lo tagbong apulang ma. Type si Manila akyagong nang mi tau tilu ta nalinga ngagong mga tamak ko unik katiang na yok talo gigak kikisa ni type si Manila chay nakatulo abing ak si ukam makialo lawak si magam nung abing ngalialong man tamak ko alo sa atugangin uping ngangong man piga ako lo katasuno pisilo katasuno abing ngalong ning ikperdung me tottokattalaar simaganno abingarluno amisualungni ikperdebu tatattiaraangata abingartaptinni taakko aaktungnaalerlutikku tupingmuarlun ubbalu batupinguaqulung muarluno taipsimanailaang ilabu sinilersaraittukuluulaaq simangmata ilaala sinigaajiqtoqaulaung mata attaglaalukkukka pisukluno aqiaqungnaappakku tuappangi saattujaaggutiumoqai kamillattaamu nipittaakkammaqialuung mata abiloqqatorduinnaaluung mata taimannaallun akatulu palaqasu bigjuaqaluarlunu taimanna tusaqsaubalaorsimang mata ittigabuk avinngaalugningilaang taakku aulajiyammaqialugigakkaquinaktuikkarduavini taimaqaa kumaktaubangningilagu akatulu kummakpangningilagu kingumu tamannaquinagiuyaqattaqakku kisian quvianaqattartualuulaq Lestorle ubam nutan tamanna taikanang meutau tilluta. Amma ukiukkun taakkuale angutakkukkaila ataatakkukka takpaanang meutau qatau lertillugu aulajigaluang meyungu suuqale kinguni tuqaaluagu. Amma saatianakkun taakkua kinaminga. Angajumnaamni toqsuqalauqsimayaga nuleagilauqsimayanga. Ipiksautiulorsimaja amma taanna kuutsa nebiarsa laakuluutillugu mikittukuluutillugu qablunneermata qitongaujaqtaalaorsimang manerumiktukuluujaartumi taanna piugertualorsimajara qitongaujarmi takujareerutigiblugu uangilaatu sugiyammaqiarugilaorsimajara taanna qitongaujaqtaakulu ataatangata niuviutinnangmagu pitaqalillataannarnermaqqai amma Kanonga ikko ni viertsaango katige kattalauksima jekka ila nutarao katige lauksima jebut aula jiluasiukka angnak bikuluga inuk juang taakua katima kattalaklutigu ukuan naakukka kablunang meutao kattalaktilluvi taakua lu iksirak juang meutaung mata iksirak juane meutao tilluvi kriunikkut innaulu alang matakaya ataatagiyu iksirak juwa pijigiyu jalauksimang magi takbane pilige kattaklutin amma angnak ukuannaakkukka iksaqarduarmiutaung mata qanigiikkuluulaorsimangmat tupiqaqattarluta qanigiinniuqquuqtuq taakkualu qiunikkut ittukkukka qanongakku haang angnarmikkuluga anaanatsiakkumale qavangakkut nutaqaqaluangat taikkua tigiwaqilaorsimannermatju ukuannaarma tuuqualu nukallattaaqaluanga taanna peqannaaqinnarpalaorsimagakku amma iksiqarduani al qanonga neqqisiqiqattarluna piliqiqattartoqululilaorsimaganna arnarpikkulugalu uangila ilagiimmaqialu qattalaorsimagatta taipsimuunaujaarto qanganngortillugukki aujaulertil aujakkun naujaba aijaujjutaani taanna saatiana umiaqililaorsimaja aijaulaorsimangman aillernermatailaang kanorla mikiluarunneertillungali nalunangittoq taakkua sikuliarlu takujariulerlugu kinganingaartut taununga umiarming aillermata aujakkut taimnalu umiarduaviniga niuvirtin nasikuuppiu niqartauqattartu umiijarnertillugu taunana ikkaqqittuvineunnertillugu taakkua aillerluti umiarmi taunangaalaorsimangmata taakkua tamaungalu tikiutibluunigin sunauppa tamaanermiuta toqavineugalu unanaqai amittormiuniain ukua piluardukkut taannattauq ataatama akka kurugila okta atata tiagila okta ittorila okta ila atata tiagila utipala umago nulia nulia tokarinna qungimmi jaqaluanga akitsermi nulia qarluni taunangaala umata akitterlu piluarduglu taakko nuliaqillarpu killaapik mikitterulummariutillugu taananaujaarmi utaaju killaapik tiguaqibulunitsug amma sikule anaanakku anaananga taqqialum ataqalaqtu taapsuminga piluartu erninganin uiqartu uita vinituinnangattaqaa uiggarnikuunnarma taqqialuvina taamna panaqarluni angna illa taqqialu sikuleangmi ataatak saqalaqtu akkamni siusaarnaami taakku taunangaaqutilaaqsimayangin naujavaarma ikimablutin amma aulaji qattagama ila quviasuktualuulaaqsima bakkapta siuqaimma piujuni takujariang pallialerluta taakku umiijarnikuvinernin akittiq piqutiqakuluujalaaqsimangman imerutikulungnin taikku tigumiarvinga kanaanngualikulu iqitingagun taimanna piqarmata takujariorlunga umiarjuarmi taakku umiijarnikumi pitaavinningin suunnagalautiulaaqsimayuugaluakki taimna aulajiluallarpakkakku taikanga umiarjuarmi pinnikuvinni takujariummaarlugu piugijaaluvilaaqsimakakki kingunneqillertangagu niviarsaaqulululertilluta niviarsaanngoqatigiililauqatta sikulearlu taimaakkuareerlakluta amma una panniimni torloqaqattalauqtaqa siutsertuq aippaapigmini torloqautivalaummati aippaapigi taakkua ilannaaqaikkluti uvagu arnarpikulugalu ilannaaqaikklunuq qanukia akkiqariiglakpakklutalu taakkua tapiriikpakkluti uvagu tapiriiqattarlunu piqattalorsimakatta taima arnarpikuluga iqqaumattiarniqsaujuksaujuugalu uvamnin uangila ilan piqannaaqiigaaluuqattalorsimaganna arnarpikulugalu taikanalu iksiqardiuami амеаккорлукуардукулукинник нерижимапиккалуамоққай аллартуижимажиммариалу валаорсимагатта аллаарутини арсаагарлута уна таммариппалаорсимажигу тааккуангублута таперииллуну амма тайкуа илагит саалаксаккаалуулаорсимаққоортугу арнарпикулу ангила алианайппаклуни тааккуа пеқатигеерулуяқаттарлут иманнала акиқартоқ ниммариалумми питақасуит пит илла питақалуақаттангитиллугу исимаалугнартоқ дуана питақа kano aula jibala ako si mangin nama tamak ko aula jila kulutlakin ama takwa katimalua mga ke aula jiyun nerto nga sikule ako aula ako si makatali lao mataka asyan eh kasi an ang nakbikulugalo takbo na kablo na ang mayo tao min nakatali suta aula jilo ak palle alila ako si magama iglo ano nga ako kalak ka magyalo la ako si magano ang nakbikulugalo utimunga ukausi atokattarlugin ang nakbikulu tamakwa utimun takwa tusagal waktilugi ukausi kamarik paglunong takwa lune ananakungin ukuan naku katusayokului ukausi kamiak paglugi iglunong ukausi atoklugin uvattinu imanna torloqaqattarlunu lukuvinna tagba arnarmikululaguma taimanna utimu uqausit ajungittiaqtummarialuulilaq simayugu ajungillattaattiarlunu uqausernni utimunga qablunaujaqunnangittuinnammu laq simayugu tukisiajauqattangillunuglu uqallautaqattarlunu uvattinu tusaajuni uqausiqaqunnattialaq simayugu taimanna Agnak mikuluga tayo ba aw na yung kau yung matyak no? Tibu wata. Tagba uti ako kutay ma agnak mikuluga. Luko ping na tibu wata. Tibu wata. Tagba uti tak agnak mikuluga uti mo nga okan. Ila amma sulitay ma so ka tako ila kayunik ko tako itukuk ka katima kajula wap tigo kisya ni anne alila umatattau ila anne akagating ukua katimaga jukka kinila unikka akpaga amau jangmik taakko aki unikko kanu ingila uka migli mekko saakku taakku angila angnakbikulung matigu aksingik inyugjuam amau yang metigo alau simang mata uminga amau yak segusan la la yau katak to mik ta ko nang akayo nang meglumek ko sang meglutigo ak sa kalau simang mat ta nakitong akatiga amau yak tay mali sule ang nakbikulong maila nagligi yam makayalo gila ak simang mago mikitu kulu tidlugo amallo ang kok tidlugo kano utlakalo ak pakiyang tay ko tigo ak singa ane alila ak simang mati ta ang nakbikulong ma inna kong ilo ak sunilo ta ang nakbikulong tigo ak singa ane alila ak simang mati kanigi lakulog tu yakluti takwa inuyun na ila ak simang mati tana sukay ma pimatu yudlo ang ilo ang man nukak sa menig ang ay tana tigo ak ano ananalatangin na utak titaw lila ak simang maamaw yak tay malo utak si malatsuni tamaw takpaw nga ka awlak palaya lila ak simang mata tay man naamaw yak at jiungi tuyak tuk sa uwag kibok katanguti minaw na ila tay man na ilinak tulong ang nak tay mali tana lo ang nak bikuluwa ila kami tuya lila ak simang man ananak tiyak kukanulo kabang akuno tana utak suni ang nak bikuluwa tay ka nang may utawlak suni kailan mo lagulo ila uin ng kabal le ala ako sa mata uin ng kabal le ala ako sa magapta kasi ano le uin ng kartin at tata uin ka ako nagtunga ilinerbing takpal le ala ako sa masalimi uko kapsin na makikuluti lugo sa lime imma ka iglog do nevert ko iglog ko tigil ako sa mayangin iksirag do alo ayo ko tuyo ikulo takwa tuwa makikuluti lugo awla yisagama Eman nakipuk tayo makayalok loko unik kakata ka ma tayo maangagataan na tayo may Bruce Vinang nebukti ni pilikiyungin na lao si magami kiyo ko tildi kiyo akdung ni pukak pa lao si mang mata kiyo akdo kulung na kiyo ko ti puwinay na kulungin ni sato ka kulung ni tamak ko ni nga iglok doa liyo riyang ngaw timmakitay na awla yaya kasalimi iglok doa kta riyang ngaw timmakiyo lao si mayaw ilali pibinang minang minakiyaminin Takwa tayo man nailing ala ako si Malakpun. Iksimi nga, saan na yalong minuli akalak tilo ko awla jiga ma. Takwa, ilaking ko nga guli. Takwa, katima yun na lila ako si Magatigo. Ang nakbiko. Tayo mali, ila siyo ka uy na kasiungong mata. Tigo yaw tuin na siungula ako si Mang Matali. Tayo man na uy na kuluya tuin na nakikugata. Una, Luni, awla jik kuitok juan makailu gama. Nutakang maluna, awla jik yangin, awla jik suitu gama. Isikin na ngon, uwam na awla jik kaunak sa latta kaalu mali, apaga. Kanoke, nukakala na suklu waka, apaging migakko. Apaam ni toklo kato. Uinik kaala ako si mangit lako na kalu akto ngon, uwam ni. Aki akong nang minga ako jawla ako si mangmat, apaga. Taiko na nilak lunilo, ayam ning, uitalak lunilo. Uminga sakit kalawak to kung ulang ming. Kinaming nga, uita kalawak to ukuwa ka. Ukuwa ni toklo kalawak to ka. Pahali ang ming uita kalawak man. Uma, ukpiw, pati yung nula kalawak to nga taanana nga ning. Takunong nga kataw lila ako si mang man. Akaya kong nang ming nga ang man. Pekatigya kata lila ako si maya kalawak ka. Dahil makingon ni nga gul. Kinguni nga kung itiw galawa ka na kanukya uinik ka kasi kitalak pa ka na awla jiti ako na sugo kasi anili tako alo ni ilan na galawak tabo sikuli ako ila kangak ko uinik ng mga ta awla jing ito nga sikuli ako tao sikuli ang ulawak tok tao mo sisimi ayok at tuyik ko ikaw kilapik ko tigawa galawak sa mayangan ning Uy kalila ako si Magaluwag man. Tay mataan na takkialo, ang nagiba si Kulia napakta, utigawa kalila ako tanga. Tamak ko ako luyaluin. Kangan itaw ngitiw nga ugaluwag, kisayan itaw napakta, may ang akuluga nuli akakala ako si Magaluwag tok, sibuning ako. Taan na, kano, abila ako si Mang Mating. Suli, uy kalawang ito ko lutilo nga, abitilugin, tako napakta kong. Aula jislang mega ke ajak tau tilugu na pak to pe nga ke suna ba abim ma ke gelak tilugu ta ko tai man na ko lo jislak pun ke se anile uinileorsimangmiga mataanna unikkaariyaraaks alianaigingitarulugaluara imanna uitaarumajualuulunga nauk angusirijimasuittuulaorsimagama tamanna pijimajaringitammariyalugilaorsimagakku imannali kappiasaartautiaqattarluta angutinik imannailaartualuujuti qanoruluuji oqaujjortaavalaorsimagaluaratta qano qaujimatitaavagiqasukluta sunaubba kisiani taimanna naksartaumialaorsimangmigama tigujaumiarlunga suurlu taima aullaqutjaulerlunga upengaakku aqiarunnarmu takpaungaalu taimannaulaorsimallarpu taimali takpikunga qataautillunga aqiarunnarmiile qataautillungailaak taakkua qangmaqalaorsima qaummata qangmarmiittunu takpikunga angeqqartaaq titaulilaorsimagama ila сунгиунгажақангиттиарлунга наутти ангакулугатак бақаужималлуатарлугу сунгиунгажақангиттиарлунгайла пилеорсимагама амма канукеа исиматаулоорсимангиннама қангалуктаақ кисеанили уиқалерлунга исиматаувалиақатталерлунга илеққусера нааммангерулуйарсимаю мариалу амисиортарлуни кисеани тайкане ангеққақалертиллунга паттиартаунгиннақатталаорама кана кувианангиттими пиввиоқортангиллунга тайканармиутаулилаорсимажунга кисиани атаатама канутуинналуктааттиа катималаорсимангиллугу оқаутилаорсиманг оқаллаажжулаорсимангиммаанг атаататтиаккукканиллуунни иманна катимматилаорсимангиннама иглумиоқатигилугит тайматуарла атаатама атаатагани оқаужжусиарилаорсимажара иккангагго иглуми увунга иглуму аджартоқпарниангиланга оқаусерни тамаккуагу пералагутаусиораалуумматалалаорсимангмаанга таанна иққаумайнасиорулугалуара кисиани тайманнаингиннарсимангиккалуартунга икайорсималлаттаарма увамни кисиани такпиканиилертиллунга ақиарунарми сумиутивалиатиллунга тааккуа анауталиглу наппарлу тааккуа бинуакку нутақарулуутиллуги микитторулуммариутиллуги анаутулингилаанаглигертуаракку ангажукли илаанукарликулуугалуар наппармит туглериингмата сиоқайма таамна наяа наглингналуарникуму таакку ангакулуккука нутақартаарнасаарникуулуарникуму микиттукку туиннаккук наглигиярдуаммариалуулаорсимагма таанна ангажукликулук наппа таанна аникулуа анаутулинг ингмине ажунгиннерсакулу такбанаяа амаамакпо наяаталу силеэрдаариблуни амаамангаарумалуарникуму тайманна пивалаарсуу тайма анаутали уваптинниингиннақатталилаарсимагма аксиммариалу наглигилаарсимагакку кисаанисулу ублуми наглигердуартара амма таймангга тайккунанилерама уваптинниингиннаарулуйарпаклуни пеқатигииннарпаклугу анаанаккунгиннуллуунни унгангиннерсаулилаарсимагалуарман кисеане илиннеариақатталерлуни катимажуннилуарнику гигаптигу анаутали куугжуарман ауллақатталертиллугу ангила наглигертуалаорсимажа га аниккук анауталикку наглиге симартуаракки таакку маақпанне таймалила ақиарунарми қатаулертиллунга канорулуйа памуксақатаарулуйарпаклума пеқатталилаорсимагама кануингилаортиллугу ангатсиавай таана уигилартақататтуин таймале қангангортиллугу хаан аујаккут
1: айа чивитунаттая уй бахду арлеманная яя айа чивитунаттапа ичумагалуамая яя айа шивитунаттапко ин

0: tanda suri temu ni kalau yuk ini orang tertu ini kalau sunuk mi utama nau ni kang asal kasih sini kalau ngam masa posin ni cawat ikum
1: Taip si Manila takpong wak pali aluang ni alis aktil luta unanyo kablon ni akatawa malukya upeng aku ila upeng aka upeng aku takpong wak kanang ni alis luta kablon ni aksi malau kak luta tuin nakulu ang akulu kukalu takpong wak ilaw si majigun manguk tok juan makayala utiligun manna kasiukay makimuksikun taimali awyaw lauklun taikane ilaklun lung awyaw li taynaklun tamane tamana talinga immaktua luli lauksi mannang man tana uigi uigi jimalaw ngitaka uiga unatang wakulu yakalu laung matali makkuktu makaingika ngaming ilagi kluti ukua ilagi ngisluti tana katujaw ngwakakulu lauksi mang angakulukutinyo unatak suti nga sin dan natalia imang nikua lutakpau nga kano na yukuti yuwa lulauk si man nang matakpau nga kutu saksaw basang man imang suuk lukang man iki akuting makai tam na imang nikua lua talingan itay na siti yukuru nirin nang magu man nao na yalau papirtaw na yalau sakaluang nakpok Ipsi mapiro malawak si Mayakalo nga unaan niyo wini Harry Gibbon layaw katalawak to kisya na ilinak to siya sibulat pa ang nalong mi danaw lawak to kay nanuliya nga Mr. Kublin ilinak to siya giyang nga unuliya nga iluwak sa iyo law giyang nga lalawak si Mangman tayik suma pilak daw ko lawak si Mangin magugo pingili lawak si Mangman tayo matsoko ko to si Mabok tayik ang nga pigiyak to ni ukiyok tilugo awyaw lawxune ukiyak ukiyungule galwak tilugo ukiyak palleyalak tilugo immaktualo lawxemang matanalo awkaxune silam mumangnealung metalleyalo atakbon ikusya takatyangagut makayualo qattarilawxemang masiningnerlo ayulaxune annealo angnikumutallinga takwa nekerlalo yakto sunalo itakbon itattoqajutiganga taangmajualuk iman nakisiana pilaklutigu peqpalaqsemaja boqoqsoqtoalui magnealuin taqqamanga taliano soqoqutijualuulaqsemaja taimanna taimale taimanna aanneartummaqialuulerman aanneartummaqialuuqattalilaqsemangma aanneartumma imannaluunne innangajunnaillilaqsemaja anne aluang niku mutalinga taimale qimuksikku tamaunga tamaunga taulilaqsimagannu talerluk tummaqialuulerman taikunga sinafumi taulaqsimajuqqai akka ak umunga qablunaarmiunu suqaima tale anneartualuungman taikane lilaqsimajugu taikan taikunga qtillutalu aullaqti taulilaqsimangman Taler luptum magyalo lang man. Suling nyo takaktakaran nyo. Sa ima naamigli, tayo si mga angayok sa takotip din ni singay luptilo nga awla lilawak si mang man. Ako na yalo, awlak si mga lilawak si mayo. Taler lupik ka loa mo, tayo matali nga piritun ng ilang taler igluan ni, taler katiyang idutigya tayo si mga mang nang ila. Siti yung ulong mo, nagayaw lawak si man ng matali nga. Aku ne alu glu alu laksi malak sone bubak glu laksi sone lo talak glu alu sone lo talinga kikuk si main na alu lang nak sone tema tu mak sone tan na talia tu mak si main jutu gejar tema nama saya mana ini ulah tin naga alu laksak pun ukiakku November meyakok alu laksi meyak saya mana kisah ni pisah kat tak tu kulu laksi lo angin kali tain na alu laksi meyak Tali ataman na tumaksimalak lune. Kikiyak taon nang man. Ang makikoksimay na alok lune. Sigulo alaw man. Nakingakay. Akso tayo ma. Tagba na ilag. Kablo na ang mew tao. Lilaw si mayong awgalo. Kisa ni. Tako tao. Kingunit tigun. Ang akulukuk ka. Tagpangan. Akaya kong nang mingak. Palaya lilaw si mang mata. Duin na kun. Tayo malo. Tamaan ang mayutawang inalasuti, takpaw ang utikan ng inalasuti. tak angukasakku sai manakku inusimalaktillugi tamanang meutaullua talaksimabugunai angakulukukkalo kinguneagun kanongan ila igbi inulilak simang migabi pitta uyuyut sai manablo aknanulu akunningago inusimagabi takpang akayakunnam tikiujaulak simagabilli sinafu meutaullaktilluta taima nutaka kallagama sai mana angajuklerpaangullarpoq katillugin nutaka nutakartaarsimallattaartugunaining arnaanna tuglerilluneu amma pubagluk laoqsimang migama pingasuanna nutakartaaraluarlunga nalimin taingna tuummaakku tikuariang anali arnaannarna pingasuning angajuklerpaana nutakartaarsimagama ernertaaqattaluangikkup tali taipsumani seorlu panikului sunaugiyauluarpalaorsimangimmata taanna innariyaptinnut ittuptinnulluqai ukuannaak kumalugalauqqortu arnaukkanni tuinnarmingmat tiguangoqutuinnalaorsimangmagu tiguangunialaorsimayuugaluar unnertuutigeruluujarluni ubbalu bajiutaikkunnu tiguangoquyaunnarluni juanasikkulu aillattaalaorsimayaraluangat kisianili iksiqartuarmiutaulauqamnun taakku ajoqortuujermiutautillugi taimannamu taikkununga tiguangu titaujunnalaunginna iksiqartuanik taima taikkununga tiguangulaungillarpoq taimannaulaungman kisianili pisimaliqaluarlutikku papatuinnalerlutikku pinasuarusiluktaa papatakulugaluapu taannaannali puwag umiarduatikema siidiihau ajiliortaujualuunmigapta taipsumani pinasuarusiluktaa pisimatuinnaqaluarlugu puwaglukkamagu nutaqalaakuluutillugu nali tiguangulaqilaorsimangman pijaaqqutimiangunngilertumi pisimagiatuinnalilaorsimayaqaluabut taingnalu tiguarsinga arnaq biga annak ukuannaarman ukuatuuqaalum imannammaqialum papattiyumalaorsimangman paeriyumayummaqialuungman uvanga qulalauqama makkuqulukkaluarlunga utiqaluarumaqai satorneqai ajerumaaqtaqai paeriyautuinnaqaluarpat sapiluarnikumut ila qulaqama satuqajaqiaksaq pisimayumaluartualuungma unaqai paniqqarma atausarmi suuqaimma pituinnaqumagamayuqai paeriyumaluallarpa isumapanaaqama kanna angajorngoqa aani attain uqautililaorsimayaqa taannaluunni uiginasuktaqa uqautillarnagu pituinnalerpaguqai lalaorsimagama taima tiguangutuinnarsimallarpu taimanna tiguangunniaqunniilaorsimayuugaluwa puwaglungikkuma amma ernertaalerluta kingullermi lui taanna ataatatsiamna atilik makkingmi quppaannermik ernerillarpaqa amma nukartaalerluni uminga itigammaarmi kunumi kunu taanna panikuluga anaanatsiamni nanoqarmi atuqar atiqarmiyuugaluar paanika tuutaanguplunilu ataatangata ana tiguarsianik amma tugleriyanga taami taami Bruce layauqattartu uppartu inga angakulukkuma tiguanga mikittukkut ilaali isumataungillariqluta imanna isumataungittiammariqluta isumataqiyauvalaorsimanginnapta imanna suurlu tigujautuinnarluni pilaorsimangmingmat suuqa taimanna piruqsajaulaumata piruqsajauvalauqattaa isumataungittiammariqluta innaqarniptinni angakulungma pijumangmagu mikittu erneqalaormata atausikulungmin panainnani nutaqaqalaormata anautali ernituakulugingmatjuq taimanna tiguaqilaqilaorsimangmingmatju imanna tiguaksauqulugulunni isumagilaorsimangitaqulugaluabut kisiani kinguniagu paniktaalilaorluta vaanikamin sagluyunga sivulleq taami nukarleq taanna tiguangullarpoq ammalisi taanna nuqqauya panivut lisialuulajauqattartoq erneqalu ukuannaarma atingatuuqaalu angutimmaqat taivitiilajauqattartu taakkuniga naini nutaqaqallarpugu nangminillattaaq kisianili ila tiguaruma juaqaaluglu tapilaungittunga taanna tiguaqarmiyuku atausermik angatsiamni qusagaami atiling alliilajauqattartoq niktattuini anaanangata iniksarsiurmagu tiguartiksaqanngimmaggu ila pigiyumanngimmagugu pijunnarmangaattigu apiringma angilaorsimagama tigo ako makatangil ako sa magaluaklong at tigo akatlak mo ang utak ka nagli at awsong nagli papatibo nga tayo na ilalas sinutak kayo lo ako luklo na amasi ulo aliganang ino kasi ang lili ang iyukululak tilibo pingasun na kayo pingasun na ukiyulululak tilibo pero kasi ako jimalaw ako tigo ang unayalaw ka lo ang mat tigo ang unayalaw ni nga no ikiyagay na lao magutay mamaan na papapaka tagba iglup din ni maan na pingasulak tukutan ang utabo pingasutuak at lugo ublumi mo tikit lugo kuya sa katalik po nga kuya naktuin na kuwak si mga ilugtaan matakitulugtaan tamaw na ako loya katak si magaluak luta tahan lalo ang katuwa ka uwi ka pituwa ka lakso uwang ilag kuya sa po nga kuya namin
0: kuya namin tao tahan na unik ka nga isuli kayo ng mat tayo mo ni maan na tawa na mga tamang isuli unik ka si magaluak unik ka nga may mat tapon na kibad ng mayok ilakasun ng mayok tayok tan na anam mino ino na kailangan sa mayamino unik wakaw sa kakalo na taga mana pigiya si manay
2: salim ino ni kuyo nga ima ka 19 niglo ni 20 niglo ni ukuya kalaktilo nga akbaya no nuktila ako si magata tayo na tao to koka tayo yaka akbaya no tikipali alaktilo ta ila unik ka ang nagtakataka ng asal limi na upali ang nagila ako si mayawa umiakot. Umiak matikito ka lang ako sa mga taka ng ayok at ito ilaw na aktaw talaw ko tayo na legit. Ngming atak ako ako sa ni time na kumang may pekatak ako sa ni kumat yola yula ako taptin ni. Makagoy na ako ng matiglo kaya ako kanagalwa kaya ako. Tain aula iya tu agak dok sugo. Tain na umi atikin man agbeni ngak tu sulia tu ini uga dok kian iko. Aik sekok si man nang mata iko titeralau si man nang mata tak iko uwi ni ngila titerayulau man anak-anak kanu ilang mangan. Tain na sakigilau tak hari gibet unanyo la ya walau tok. Umiya kalaumat ama anana nga aku ni alu tak kulauk si mang ilak sone utak pani aku benang me utau lauk si mang mata kemuk sikut nun ne kak tilugo iglu liga aku liga alauk si mang nang mati nu liga taligba ilau bloni tahan alu tigo ati nak saklugo ubin iglu tak kuang ablu tak kemuk saklutik iglu liga aku mang alauk si mang nang mata kanga kalalu aula ingit ilungali. Tahay ma ako niya luta ko to kaulo ako sa mga isutitak pa nga akbean mo ako sa malang matatay ko akbean may utawangin nalila ako sa mga mata agudyak ko umaningan ito ko yung mama ako niyo ama tahay na ayok ito yung law na aktaka inuk tito no tangok talaga ibyo yun titira katigin niya lang magosak kimatay sa mahari gibat tahay ko akablo na ito ako ing mini ukausir mini atoklo ni ukwa ukausibot at jiging ming matataw ko alo unani kuibang may koktong ko inuktitulak taw ni kulang mataib jiyo kaya batako inuktitulak to sibot lead dahil matako ni nga nutang uktari ni aksutik ibyo yun ni nutani inuktitulak to ni titirakatik ni aksunew dahil man na sibot kalata ako aksutik dahil man na akbeano ko tigila ako si magatigo. Takwa lo pili kaya kibali alila ako si Mablo ni Jok. Titira katay na lao si Magalawang magit. Kanoy lilang ng mga atalitay ko. Ino yun niya man. Kao yung mayon ni Tiyakakin. Maka ayok at tuwilak lao na aktamatay. At sa pisi mayok siya na kalawak pangititikan. Uwagun. Kikirtang na yung taulaw at sa limi. Tay ka ni. Tay sa mga puli yung naktumi. Ani ang naktumi. Tikitaw si Malawak si Maningin nata. Tamak ko akbayang may ulo. Tamak ko aluktaan. Igluligak din may ulo. Tikak din ang may ulo. Ila tamak ko aluktaan. Tamani. Ani ang naktumutay si mga nukiro din naktumun. Ani ang nakaktubin ulo ako si mga mata. Suyun niya tulik ang alo. Laktubin na klitay si manikisya ni ubago takpaw ngaksuta. 1953 utilugo. Tai na ane ang nakto ubab tinu aktu tikal laktu tua galu yale lauk semang ma ubagu tua tak pa ang aktu tiku tai man na ane ya ane yale lauk semang at sibul lak pa ang tiak sung ane lauk semang ma tai ma ne ne yuma yun ne sung ane aktu kaluk yung ulaw kaluk sung ma makita kalu lauk semang ma ane yale kaluk lang ma tai man na makita inaktu ngali Nalangay nalilawang itay na itong ila may uplo may ataw sa miloan niya Diyo alaw kalag kalwak sa mga Amasakiga tayo na pitaw to an niya alaw sa magiloli Sibod lak pangod latak sa nung an niya alaw sa mayugog Tako ilaw kingon nga ko an niya pali alilaw sa mga tatako Unikakaktin na gin una iso magilo alaw sa mayaga Takto alang mo akto yaksuta Nunalog kayaktong ikang nakto yaksuting Sali umila uyakang ikawlok to alang mata ang maublok to naksawag naksuni. Kano galawag ikaw man naksawayak pagsuni. Tayin nali tamaw nga lagata unwa ko sa pika nga ila unwa ko. Udya ko sulwali sa akaw na yung masukay maumayak to kata. Ang agalo anuling papiroksok suni ikamang magama unwa ko. Uksua magyalok suni tamaw nga ikakto alulak tilo tatakpaw nga. Ugjualung mi puijualung mi takulauksen magama kangattam magilausung aksuni taavunga kalla tutsuni kano iji katukia kutina sukepluga isumai nakattali lauksen magama ikkaksali kalua kaagama taiman nakaapi joka kajangman kisiani tiivi mi tautuli kaagama taiman na pijun naktuni saglumittuk saunnakpu iji Oksua kalung makanitu kayang abluni puyang walau kangatak tu walung kita kulo oksu bakalak suka ali oksu tu binyo nasukin luka glai suka walila oksu magmigama takuk kanila oksu mangin nama time na kisian isu malu takak jala oksu magama makta aku kemarilu la oksu magama asule sali minuto walu kita tak paung aku ta makta kangitu walu yumang nak kenalu kangitu walu nak palikang makta aku nasaku mak pu isu malu oksu magalwa kama Kisiani tabung akaglit yak sa taakbenon tang malawak si magata taak si yualong mingman. Kinalugalo ila magkatang maak tikpalliyan yak siluta kisak bigin yak taptin unok kakpalliyan yak siluta. Kinalugalo ila magkawang ulawak si mang matakawya sa lawak si mabunga. Ama magkuktum makikulugalo akama kikiktaong ito muno na makialang mo kata iman na sakay masugdiwak to alulawak sa magama iluga iman na nuna makialang mo tutupit diyo gama dahil ka na sakay magkiktuapit to akso upang ito anamulo ni okakong ikalwak sa mga nuna alug iman na tuktuk at siyak to tikituin na kaili tuktu nanimiyak hangamiyak wasakay masugdiwak sa magama dahil malo Ukiak selak man nanu kakatak suniu lauk semang manila tuk tukam matuak sunilu ukiak selak amilu ila ikir nak sebal lia lisak suni kekil lakata lisak silu uktu bami uyuk seuyuk tamani ikwa ukpik juangu yaktu unuak siu tau nerak tau suun ukpik juakulu yaktu Miki yulle tokolu kisiani mekko koktu imagalu isa koksokkalu kangitu taakalung mei Kolang ya siungun nang mengata siutik koktum magal kudit amasa kaktu ya tiak suting. Kalik tu nak tukta magali iman nak kanit tu magikulu lagalu kami isa koksok palok kangit aku liga yang mi tau tu kan naji tu tegami amma tupiu nuka aku tegalung ini minga sok suting. Dai man nai tulim magalu lok semangat sun nak kami ke abing ngali alu nak kami lukiak. Dai malu dai mangani takukan nak tu ya lok semangat kilu kita ikua. Aikuluga pisuga yaksuni tamani nunagilak taptini taikani usuga nangani pisukluni tuktu siyongman tukai mahanta kakatalaok si mangin natatay si mani kaimi punak siyaluk takaluak sugin tautungi makaimman tuktu si mataksuni tiki masagi masuluali saakpunga wa iman nasallimi pibalaok si mangin natatay Pisuglo ni makailaw lo ni tuktumig nang maglo ni tikip pala ako si mga mata. Tayo ko alo sa liw. Imik ko tayo lang ilo. Ikigagi ako dukulo ilo tayo ko. Tamag ko maningin ni King umakdo ako pala ako si mga yung iman na mikijo ko loya ka lo mata. Tunaw batakan ako ba siya. Imik ko tayo lang maningin ni tatak to kikik tatakak ko. Salleu taing nasik dianga I kekwa kau jaga jak sudi tama kasik jak siang ni kau bini panat tu. Atau kau jak sudi kau bini kita mai lawak semua kita kekwa bini tu inang kita tama ni mereka dah lama ni kau lagi lawak semang magit. Amma upeng alang aku pilat tungguan kengau mak jak pak sudi tawam na aku pilat tungguan kengi mak be. Mengau leu galang nuna kau titu aku semang tigo le perok tu kau tigo blugit. Salleu mama kau jak sudi tigo. Ukau yang naik leon, ok sulak sulit. Negeri balau semangat tigo, nutak katigo. Mama cia marik balau semangat aku bila tunggal lo. Katik sin najar di kulukang atau di tak bela aku lo keramatai semanila utik kena ramasal limun. Taik ok sulmi orang begi itu kasu, ok mekasu, ok sul taik ngilik kasu. Negeri balau semangat kikisak me cia marik sul asim ni isim opil langit sul. Ila isu maksud nak pelak semua ngan itu tak awal ni. Tahu ngah, akbaya ni lila ok semua kat Thailand, Thailand ni lo kowe anak cewak sone. Inu katigila ok semua kat tiga tak kuasi boleh pahamiku makullo. Atta tiang menule akak sone saya pahamik tiga akak sotik. Amma panek akan akak sotik kau tang meng. Tahun lalu kau tak uye kalik tu ekong me uye kaksoni ama joy me ama aksoni joy suluk. Tahun nak nami kijut nangu si mayok ama gaw kijut nang. Tapi kau ngetikin napta. Tapi mana tak kau lihat kerja ujat cak roti kau tak kau nota kaki lak semua ujau pe ekong lo apar lo pahor lo. Kau sih nak lu seni siar lu tak kau ngulau tu kartu kaki tak lu tak kau seni siar lu mikir jauh lu umi aku ilah kajar aku tak pangan nuna mungau lila aku semangat tak kau mama jauh kaki aku tulak senda tapi kau masih nak bama jauh aku pagi mang nak tigo iku nuna kalau tu nak senda tamang asik jamin ilah aku kau mama jauh kaki tak wang ilah tahu tu kau menak jauh tu alu lop semang ma iman nuna alu alu tong nak sone kau tu lu taman nak kau kau maju kau tahu lop semang cek semua maju kau tahu kat sari masuk cek lop semang kamailang kau boleh sok tu cek makik semua ilau yang makak tu atau kau gama kau mak tamang tulal la tu nak sota akpi akpi alung nun tulagu tilau semang mati gu Tapi menakat telah golong mesti kau siapa tu nak sunga akpik dah lalau semoga mata nak cek kawal lah mayak sugo nak kangang ni tu nak tini akpik meyakalui. Tapi kau kena pali lalau semoga lalau kima juga sak pakata tak kau kani lalau semaju ni lalau sak pakata ini ini lalau tak semaju anu bukan akpik kau ni. Ah main lalu nasak. Tapi gua tak pikir kau kita kau jatuh anu kapokui mixit nang anu. Tang malau semangat ta. Ila tang makak senata. Tapi kong aku memajak pelajar terlalu tahu unik kangen leglenga. Ujarau nasugalu, ujarak kulo puk ila. Ujarak tikko kecuni tapi mana abamun kit kit kitat dia merasoni. Tapi mana kitin dengan awal ketak tu jadi tu nak takub logo. Junau bakasi gea kulo kaksi maju ujarau kangen ni. Mikit tu kulo kau mata na ujar aku kaki mau beri aku sih kau macam yang aku ni suka macam yang aku nak kaki macam. Tapi cuma ujilah aku tak lama aku kalau kukel lah macam aku ni. Tapi nalu tu kesilir aku kasih gila lah ni kulo belum ni. Tang mah tak kesilir aku kau tu suka ujar aku memang nak aku macam itu memang aku kangen nama suka ima. Tak gua ni ujar aku kangen ni kesilir aku lah suka pau tu cai nak suka salam mak suka. Unno aku nak tahu kemana nak kau nak sini. Wah, ama boh kata liya panang ama. Atung aksak tak kau sini. Ila tak ikan ni mai orang lau sota. Kesilir kau tu ama. Panial lau. Ah, kemana nak kau nak sini? Unno aku nak tahu amat. Ama boh kata kapanang ama. Atung aksak tak kau sini. Tapi nak boh kata. Tai kun analimekan nukan sila misalnya nak terlok ya. Tai kun aku tahu nak sini kilak tahu belum. Atau macam kamu ya belutik nak jauh nak belutik. Wah, inu nasulisah mau am nik nalo nak tu aku ni. Allah jua pikalu amun tak kong amun tu pelak aku juga makai lekang ata ilabun tak kono takan kagil sinisiyang may pingwa katakay na may ayuyo iwa asak lo itak si mamiya to ayuyo ublulog ta ta na uko nga kilak sutya makisugo ani niya ngisung ublulog ta ma takong nga pikalo tukikang ikalasang na pang

0: пауэ катаалаарпунга яриартоқатаав амуяақатаакулуссуга китториале қуиллаллуамул windbreakers sweater қуликтаккаллаарпунга қуликтаккала нааарпунга полублуг
1: оққоо
0: оққоқтуал оқунгитайнавиарсулу китторани улориахулуартуалуна қуиаларторуллаарто
1: инокалаунаамат
0: имаачиамеа қувианалаартинунни таутуплуни
1: титактуник лутухаа наамаарлу тапилау туаривук
0: имаамеачиа тухарнсиамеалаарту тамаама титактии
1: тамаани аујақ хунали иққаумалуарпиу аујаујоқ тамаани
0: аујаујо тамаани иққаумалуагаа наллуариаа амма такпауэ нунамэму нариартулакъуи барбекю нут иллалуакъикка иллаутиллуги уйулеор хилами токтуим баракэхэ канарлина
1: анэртунила къувэннарэу
0: имачэвэ тахимахо нангэллуавэ мэтао якку
1: имма тапаву тэруару витлуси
0: тохайулу татакваво тапа
1: Emily, tema awyak kanuilaw wala ilik no.
2: Awyak siya suyo aganin ni ujang na lakit to ibilo nunagaylo. Pero kimat siya mayak to nunamot. Takpaw nga nunagoro dito ka awyak angap ta. Nipalup tagnik kalua ma July may kalup. Pero siya to suyo it. Takuran na tuyo akpikakpalealianin makto. Pagpigayaan na ang ugaloy. Ako ba ang mayutaw yun eh?
1: Kamanit ba ang mayutaw yun nilo? At dinita ko lang ako maakpig. Patlialianik to kamanit to ame.
2: Eh, akiyan niyo naglayak. Pero tumayat yun. Noon na takukan na ito yun. Kiktokalik to ame lugelo kihan eh.
1: Tamani ane raw ya kama. Inung ni takun nasun ni tamani kang yasiner mew tau yun ni anero jau yun umayak tong nakto ikalaya we kanip pata kanoy gibiw tamani
2: kubegi yasu yaka akbang mew tau galuak tong ilatay kanip pirong ni kugama ikalaya bingi kaningi matat kalaya wagu yun ni tamani tahi itim maso te kanito nangu mata kuwegi tiyame yu yabu amma kukalui kanit naso te ikang na meali yusu te tayma mayuka kayak pata kuwena kikan ni maang na yak miso ni
1: tuktuilu
2: na yaw galua takung itay naktunga huli auyak tamaw na kanito ko lang imata.
1: Aw, yaw, yume, huna iling no, ikaw manalangon na ako pa.
2: O, natsame ak talaw mat piliribibdit ni ublo iulip palialik tilugo akawang naktalaw to. Una loamot hila una loamot titirak velo air conditioning ito nigla tayo ito mata. Itu kemahuan naik tak tulau yaudana. Oku gua yu itu yuni inung nutana tu gua gulang ko.
1: Imat ya, mai imat ya nalauni nila ayong makmat. Kowe nalau pakluni hana yuni hana gitu umbar tu aner nalar tu tan ayong nalangun naga. Okau herigak ni angkatigi bagi.
2: Ngugaloan tiligo pilagay kayugap ta atata mapilagay kungko tiyamelang matigo pilagay kaktarangap ta pilagayak to tiyak kuyig gulang ulang mat tuhame yuyabu hutay to lagaloan tiligo
1: kinguwak ta ilim malo ti ugalo
2: ane katangim malo ti
1: iba tababutir wakawit
2: ilabo ami hukyo matailan na wulo tuhayo luktat aw yakat charlie kanwingi charlie ami hu yo matai lai labut kau manaluk tak tak tu kaluit mana
3: saya mai konstan tahu ni kan ngas nom yo tani kak kat kat de kit ko tu nom nik tu sa kan nak tu sa kan mi tu sa kan mi nak kan rebut ila no na dit sila ta ni tu sa tu ni kit ko tu nan nak we na siung mana kan mi sa ma mana nak bisa tinu nama si gujo ko tanak kan mi tu ina le gujo Jamie lo ha te kona la kat ta tu tu sa sa kat ta ko ye lo and that is all the time we have for nipi or kodlik show this morning, so thank you for tuning in. And of course, to those who contributed for our show, nakumite ako gut. Tema bingo night, bingo to kalatok talam yung ulakat Friday yung ulakat July 31 sa mga pigalat tweet isang nalatro sa simokat. Nami ula mga kisyan $10,000 ka sulat tweet ko bingo kasi yung pinuta ko kisyan kina yung mut niwag sa ulang at ako kaw yung manerosi. Amalusin deo ka ala ko yung kaw yung juta kakasimik 867-975-1967 okala simalining okala simalining ipat engi ulumi ulukat tiyan nervous kaw pa kanu engi migot utilami gata

0: Ирэнни аамна гэрэгта шилди кано элиббигия харокъю
1: каллуна титу оқаллагиурарсимаюун
0: такуа нэшоширинерлу титиарнерлу пекасиутиллути
1: э тусаиқангаллутари илитти илиттиникуйугур сивуллертигу илинниариақаттарниккутигу
0: оқараугави тусаию кейннартувиниунераккути тэканианниавинни амишу икаюроққиги аддунаатту оқиллагуннагиттун
1: но иланникку уннаккуллуунни аяваларттунга тусаиюнеарама кисени нэрчути оонганни аамуганну такуллунга кануилаунгутсуга иню аунганни такугаангама оқуваларама оқсаартунерпаангуллунга тусаиюрорсимаюнга аннасиорти аунгерсиниалераангами аннерту иглинга нексруумиимман оқаутиваларттаанга чэма наллангаяртуаллаги наллангаллуга тапатусаайю аунгмитаутутсаангиннама
0: қауимагуннэм торниармигави
1: оқутуиннар палиугама инну аунгани такугаангама
0: санерайалди иллуқалерпаллианертиллугу тамаккуа пилеривалдианию иққанеяангую саққиппаллиалилаорива
1: ингуйуксаю кисяне ататагилаортагаддулайнсни эққанаяқпалаорма дулайннилли инютуваларту нунаричуллута
0: нунаққатиси иққанаяқтоқорнингиттуи
1: аакка аюнгитайннагинни кисяне эққанаяқпалаортуи маннаурерто кинатуинне илин аюнгиккуни эққанаяқтаарунарсингман кисианитта илиттисиммарунни яқеаққассуу
0: тэкани атате инутуурокту дуулайнми
1: инутуувалорту инутуувалортугут саниллерлиттиармиу тақангиккаангатта кипин онарнерпаангуваларту нутараулуни
0: согосиоқатеқаттиарнарнингиттуалу
1: иттиарха анига уванни ангаюклиуйоқ тайматтуар оқаллақатигиллуатарпалортара
0: соқайма иқиангуйарпалоорибиси пингуартуси
1: паттайнарнут ликисяни макиттаутииннарнут тамаккуа пингуатуарилаортикку анигалу аннигалу саалагииннавиаракку нингаутигамига таусерлунига пюм котагартитанги атаусиуттарлугит аппуриақаллартакка наасарлугиллу
0: саалаунгортувини
1: саалаунгортукулуапюйо
0: атаатагилоортилли кисулериқатталоққа тэкани дуулайнни
1: heavy equipment operator рапсимайо пуаққиартиуллуни нунасиутилериу валаарто
0: нанорнулли тикераартуувалоонгиласи тэссумани
1: нанормилли такуларсимангиттиалоортунга кисиани иннаақоруама такуяриуларсимайунга нанорми
0: тэссумани санерайау канигия нанокаттиагалааннигитту
1: ингоққорту утсеқингитаккалиннанну нертути утсеқингитакка нертути қалуақааллуунгиммат тингмиан тикиккаангата таматсяуварлути
0: манниттариарпалоорибиси
1: пикиутарпалоортугу
0: амисууқатталоққа манниттартаси
1: ингувалоортуқ тасиоқ қикертакулуани луатарпалоормата тингмиан ивапвингин
0: мамаруангуақаттартун mamaruanguaqattarnequikia
1: utsiriluaqaarungitakka mamariluaqaaruraunginnakkin manni
0: saneqayamulli utiqavi illuqaleqtillugu illutaartitoorpisi
1: duulains nidli perulluatarauqama kisiani ilinnaarunnerama nunaringnermi utaurilaqsimayunga
0: saneqaya teissumani peruqpalliallaqililorsimayu
1: aakka nunariungitillugu nunari aqaraarni paraqtugu kisiani katititsaurermata teikanermi utaurilaqsimayugu amisuaruktigu
0: teissumani saneqayammi katititaugassi inui qanerli ippigusuroqqa
1: aama utsiringitaqa duulainsini peruluammut
0: amialige taakkua amialigeinnaqujuuroqtui
1: iinguqquqtuinnanermi utaujaqiksanginneqavi imaraungitakka kisiani qallunaujaqtuinnauroqtuit
0: ataatagiroqti qallunaujaqunnattiarnunga
1: qallunaujaqunnattiangikkaruarsuni tukisiaraumat uktuqautsioqattarami
0: nuunneriloqtiilli teikunga illurigaartuk
1: illurigaartigma ilinneaqeqparauqatta sanningajuriortutigu nunnerigassai
0: taakkua ilinneaqatigiloqtati ilangi sulimaannamu uqaqatigiyaqarpappigi
1: kisiani nunattinnermiuttiannai nii
0: ilinneaqtiutillusilli qanu pinguarneqarparorpisi
1: арналлу агутииллу катингалаунгиммати ави тавсимайннауиарпалармата аниттиннуллуунилли оқаллагуннарпалаунгитсугут пингуақатеқартитаунаангитсукулуаппи
0: ассуруннартуккуортитууллуси анигуутиттиагулуйартавини
1: аниттиннуккисяани оқаллагнаалераангатта nautsiqsuqtiqarlutauvalartugut anguyautsaanginnatta
0: qanutigilli duuline miutooroqpisi
1: iqiangoqamali saneqajagmu utilauqsimayunga angajoqqaakka qimaklugit
0: auranilimaanganni ataate iqqanaiyinnaroqtu
1: innaqutuinnaroqsimayunga iqqanaiyaqtillugussuri iqqanaiyanngoqami nunarigaraanguroqsimayuq
0: nunarinniileqavilli qanu inuusi qanuittuurilooqqa
1: utsiriluaqaarungitaqa qanuittuurilooqiksangani asilleqquuyilaungimmat
0: taakkua ilinniaqatigivaloqtati paumagi kennarpappigi suuqamma
1: qakutikkuun
0: ullumiuliqtu maannauliqtu qanulli uqaujuigiaġumagiyaqqi taakkua ilinniaqtiuvattu maannauyu suqusi
1: tusaammaqattarassi pittiaqtaaqottarniaqassi
0: taakkua tabbauvutiiġumajaqaqqi ilbi inuuqatigijanganni namituinna
1: saneġajagmiutamarmilukta tabbauvutiqpakka amma naujaarmiutai
0: qujannami jama apersuġunnakeinnaakki ulluqattiarniaqkuti
1: ibbillu
2: qujannami taami apersuqtillugu jimma tautaam teekani innakkuvigmit ippaksartusarsauroqtu qapaurusi qiyuktaa unikkaartillugu nunariġaraangutillugit iqqaumajarminit isurittilaungimmat taanna uigunga tusarsauniaramingmat tusaaroqmilavuai
0: teissumani paisikutaaqavi quviatsiarnerputi uummati illuqubbarpaallertuni kisukkannermilli kinguniani iqqaumagiyaqarpi taakkua
3: taima ila taina basikuortaaqtuaroogama auyaqunga tamauna atuqiakku basikuortaaroovaloqama taina pui wa kola ki mangi taka kuni aro piso kata kuni magatunga atok palo amo basto si ima ilinga luare mo taina basto kuru atok taina luare mo ilinga tiyari lao ki magatko aka go tigulo tigulo ngi karo aku go tuk katu nak tunga tai mai nga ayu nak si maro lo si mama tai mai nga amna ai paru tunga aku tinga tigulo ngi karo aku tuk katu nak tunga tai ma u u milu ma sango bat tunga illu anu sango ge khala ga nga u u milu go tai ma pi pi na si tiara si me la tai na Aure ifigenyun na sitjak tugu baisiko. Pigyan na ko tigenyu yelak simwala ka. Tani male kinguni na ko. Pigyan na sila kito kululu nga. Ilaw ilak tiyutu na unak tunga. Pigyan ko kito kululu walir ilak simwala ka. Inusutu ulo ka ma. Nammeno pinasawa ko unak simwala yoko. Pinasawa ko unak simwala yoko alulok tunga. Ammalo ilinia katawli lao si mangama ako niya ang mitokolo ako na kay pingasyo ni kisama ni Lukia ilinia piwlo si mayonga ilinia wimi kaya ma ilinia katawli kolo at tunga tamak ko nila ang unasukya rin tusugay na talagay lakakit ilinia wimi ani yuwala lao si mamangama nukas tunga ilinia katawli mayon na talagay lakakit Nammeno uvanni anguna sugunna nungi piyunnaksi valli eluktunga kawajumalakama. Ilinia hattakunna uktunga anguna suttakuktunga agaruna suvillauksi magama. Asivakti samakkunanga malipattunga ajukipattunga piyunnakisa valli eluktunga. Teemali asivillia. Umayo katakon na siyo alalok si mga manammino. Ikaw, kimi, ame ako kasi nga si Luis Suli. Ang ulit sa kalaw sa mga kimi kayo langit. Kimi siyo di ka katakay na talaga lang si mga galawa katigo. Nung utaw lang ngayon niya. Kasi ba, ang una siyo di ka batutigo. Katang matigay ako lotigo. Ito ila, kita kakon namin mata. Kimi yaktaw si mama, kimi yaktaw mata inyo itay ko. Kasi nung taw kasi yoro si mama mata. Kimi kina sa tagalo po. Sige taw kalaw si Natalie Suli. Kaya mali, kinguni nga ko. Inuusuto ko paliya gama, inuusuto ko si mga pinunak si yoro gama. Tamak ko Julai ngunang aktay kakami o maane pingong mautari tamak kuwa tamane tuwaro uluk siliwi kisane makipalira ni kuugama. Tamak ku nungo ikkanay laga aktawar ikkanay laga aktitaro lila uksi mame gama pinyong naksin laga tukuru ugama. Ikkanay laga naksi yuwaro ugama. Ikkanay laga taro lila uksi magama. Tamak ko na ni Duray kung ni Salong Maksay sa Kululu. Salong Maksay sa Kululu nga. Yung kanay kami. Kasi wala, pinipilin na si Utakapali yung alululu ako si Magama. Kasi wala, yung kanay ako, akago rin ma, akago may, yung kaya makauni, yung kanay ako nga, tamak ko na ni Kakamiyo ni, Pingumiyo ni Duray kung ni. Kina yung tatu alo katulila ako si magama. Ang inyong galo katu ilo no. Kaya kaya tatu alo lila ako si magano. Ang inyong galo ako si magalo akalo. Katu ilo no. Umiak tatu alo lila ako si magano. Kaya kaya amin. Kaya matayin na si bulok pa. Pinasugya. Pinasugan katanong may uwang namin lata. Ang inyong ma. Nakatagi bakalwasto ko, ilanik ko. Uwang ay sumaksuti ki kayo nakanta ko na siya ang lakak ko. Ang unasuti ki balde ay lakak si Mayarap po. Uwang ay la kaya kaya tayo na atokat na siya ang lakak ko, ayak ko. au dago te yo mala ro ke lo si mamanga atu atu wa amoyo si mamana nuga swa ko na kata ko mago te yuta ka ne to ko ro ko ma ango ne so to hange na ma asila au dag tu no un da ma ro ko ne si yo ko au da yo ro ko si yo ko te manan ne aftu ango ti ga se ama so ya yang ti ko ro ta si mane yo so ro ma ka ta wa Nanti aku orang orang dah semua gama ilau semua ilau semangat ni nama. Nanti waktu orang orang semua gana, sama anak kita tak akan ni kita keluar ni. Sunda bakang itu juga mana tak kuyar ni kata ni itu. Kita untuk apa tu keluar dulu. Nanti waktu orang orang semua gana. Saya menanam muka kita orang semangat nama sulit, kuku sijak semangat nama nanam. Ukau tidur ni ngah, tanah nanam sekitar ada gugatiku, tanah nanam lagu ni ada umat ni ngah aku, nanam ya nanu kastam ni ku ada kami. Nanuk sijak ada kami, nanu tanah nanuk kastim mago sekitar ku ada kami. Asalnya nak hukum ni orang aku ap okau tiang anga hukum tu nak kait tu niu kengot kengit tu sokoi gejaga ini tu teka tati tati nak asal bayu tu tati tati kena garu ini tu hukum hukum tu kagami kait tu niu nak hukum lagu tanah nuar seninga yo seninga tiap seni nak kanga yo umat. Sama orang aku kasih sih nanti orang aku kasih dia orang aku kokak ulago kokak itu nak kait tu niyo kokak tar ya kokak kokok kasih aku paham tu nanti aku nama ngaji aku tu saya melayu tu nengah asalnya kokak tar kalau sama aku sama orang kokak dia kerja aku kasih dia orang aku asalnya kokak aku paham Wajar kalau seluk kau seluk kau jaga time mati video ni, kau mesti walau tu nak lori nano, kau masih jumpa macam tu ni. Tak banyak utak kalau teriko, sudah bersama orang pukang yang kau ini macam tasya melinga oma, pukang yang kau jadi nengah, kesilau ngaku kau kembali, sudah Pupa aku, pupa ngerti aku ketara juga aku. Paham mengawai aku sini. Kamu keluar orang aku sini, mama. Toko keluar orang dunia sini juga. Toko mali tabba. Pilih aku keluar tu ni. Ika jok tak lalu, pilih sok tak lalu aku. Angin keluar orang aku sini, mama. Nenang nuka aku alsun apa. Nuka aku tu nang nano. Angin keluar orang aku sini, mama. Tabba de, ni aku akan lakukan ni. Kita tak dapat mati aku rumah, kan? Kita kalau berbakti tu, unago, nanugu aku tiada berbakti. Karena itu cuaca lalu, kita tak boleh aku tuju malah kalau orang tak kujau ni hangat, kadang aku dengan nyobang, anak-anak malu ni, ilah kalau kata aku tak kujau tu ni, orang nanugu aku tiada lagi. Kali cara gue sudah aksi mamin aku sikit cukup. Saya mampilan ke cara gue. Sekuah me cara gue jenio. Saya mampilan ke cara gue. Ayok takut gue mampu sikit cukup. Kali gak segera lau orang jenio. Tep bati yang emak cukup tak lewa. Ukau sili gue. Saya mampilan ke cara gue. Saya mampilan ke cara gue. Ila yak bilo ngopat takatai nangat. Sikit-sikit hangat. Saya sama kaya sikit-sikit hangat. Ayo kasut lewu. Kali kena nak tak ada apa. Saya mainin aku asyik lalik. Upat tahu tiga jauh di sana ni ngawa. Kita tak lama esok jauh lah. Semangat nak. Sikit-sikit kala kasi kenyap aku. Kali taruh beli lah semangat aku. Ini jauh saya mah. Takut jauh yang orang hilang itu takut jauh keluar pengguna ini orang saya mak kali gombal asilale kanit illo takane gilano no kasigatiko o ani takoluare ni avore ya tiakto go nanoaro mailo chimisike kike yo aro vanno nanno ge o ke aro va tai no ko ve nonno pacche ma yu yasimo vosto o ma pejare o chike chimajang ni tai mali asulla ta nanno pelataro ma sane chimilo tahane gilane tamakkole ilago yukka asage tiakto sinu ammata samaunga sane chinu pilago yu aro ngasa ta nanno nanno pilataro ma amanga ameolo apio chauma nukawa nukau kutuna ba me logoro aro simamma tai mali nunale matya go ya tu tu sa go le val tu sa go bal tu sa pal da lo si wa ma sa in ni tama ni tu ka sa ro la nu ya ra ya lo te su na ba ni ya lo ga to ro ga lo ka e ni ro ti ko a me lo ka nga to ka sa ma ga ya lo sa ka ni si le si le ti ni a i lo ga ka sa to pi u sa to la no wa me a su a lo ta ko si ma lo to uva nga nannu ge o te aroa ni. Tei ma nannu ge o go te dida kutana upi upa kaila te aga ma kove at aksuaru. Tei ma inu nutako sakur na pangin maga uktu nga kongan ni vihatu ina lagama. Tana ni uktu kua me loka nga piu shaktu alo luni taasi mga nannu ammi. Ai ili oi kasakattakto. Inna inu ki tō kasi upare aru roksi ma matai na nē o tiko nāme la kua gaza. Asi ujāli panoksi ila inu ktasi mani la kasi ma ma panoksi la kasi ni sani ili uta kili ngani tamani napa ilo. Inga se o loke a kanuke a kunu nga la wako panoktu aru aru la kasi ma ma ma. Ta isi yung asuli nero tiko aga na kaya nga sa panok silo sila wa ili o katara tuk sumi ala wala ako si mamin mago. Piyo gila kuluwa piyata o. Asi yung sa panok tuwala o ma nanawa tapwa nero loki saan nanawa ako tiko niya megaku ta iku nero tuto wali matali. Sama ko na nga mekore ni. Nanawa ako siya ala wala ako si magaku panok tuwala o ma nanawa saan na. Kasang ngosin nilikwi ay kadok sa kasusunok ko nga. Niyo ko di ako siya rupo. Aso siya rin, niyo ko di ako siya tiko. Sa isi mo na kina ko yok, lawa ka rin takto alaw ya ko nga. Taas mo nga nanawa alam mo. Kina ko yung lipingitak ka, niyo ko imitay ka ni. Ililis narak ka. Niyo tigingin makatugin. Tai ma piok soa ko maloa mo ninyo. Niyo yung mga tuwi na katong may aga makina yung likuloa piyo lukto. Tai ka niyo kami. Tai ma takwa nung ilang maloa nga nakikakili. Kina yung aking nanogaw. Ami sukrakalo yung sanong itukulo ko doon kasi ang taisi man yung maami sukrakalo yung ata. Dabba, nirok tiyo, taisi mga yung kanga ta, nirok emi sila nga. Ukati yung milaro ko lang kanga, isi mga siya sila nga. Aldabi minu kalkong mga, aldabi nga nokto nga, ukati lang kanga. Sikito siya kagaw, tikilak pala yung lukto. Daba, kiso kami lang nga, inyak ayaw ta kami lang nga, sikito kami lang nga, tusulo ko lang mga po nga sikito rin ni. Suna, baliw na, tayo kang napilas tao katasin lugo, inyay ang lukto yun na silugo, sulit na nawa. Sikito siya nga ni uba nga, tikisay si malukto mo nung. Tai na nero tiko ang ilok kangan. Tapbali, kina ulok ta, katawin niya rin yung aso ila ako, yaro gan mga. Sikito siya kagukang at siyoko, sikito yung nakakalukto.
4: Ilaanikku nuluwaliuqparuktuqa unnuinnakuluq
3: ulloinak ulluma atawsama pilaw palok tumaluruan ni atumiyutin kay ma makigutin lalala sa mga katamakwa ang mga sunong mo kaya kaya sa mga mga nulua sa tao mga nilo nulua sa jayko kawali mayo ang utin yung ame sunong nulua sa tao yaw sa natong niyo tikuloy kaya may tinipinga sunong kisama nilo ni nilo mga ilan unoin na kakot ilalaw si mayroong kilalaw si malokto nuluwal kipitay pingasyo kisa mabasa nuluwal ako na sila katakulur nunga kasi alimang nasak ko si matalaga ilaka nuluwal ako palilaw nunga katang wakalaw tingali ataw siyong matumi pilagay ako tigil lakan niko katamak ko nuluwal
0: Paulo si Ikak gamu pidiri arivattavu auradlari kattarmimma tamanna unikkari e tusarnertugeallumma ullu asingani nipiliukkannerunnalarpagi
3: Iugaa aksu iugaarulli kangatuinakku nipiliukkanitalaakanna
0: Koyennami Paulusi
3: Ee koyennami ittau
0: Ullu kattiaa
3: Ee Ya ibillo
0: Bye.
3: Bye.

Ulluku tuttavi me inala serivusi, Daniel Rovunga. Ullumi pingayonik, Duvayaro 29, 2026 ngodilogo, Sirhingo yalo 305 ngodil labituk. Ullumi tusalanga yasi, Pivaleri ligayivu, Kaink sumi sali anahatak, Pivaleri ligadilogo tusaksaulang miyuk. Ammalo nipitaya tohakni nipiliok simayuni at Big Jam 1996 nguyuni pingo ditsehattara mainna nitsalutta liango yuni takko nukua nunahatigit tusaksaulanga yuit. Ammalo takka nitsayna at Big Jam 1996 kutillogo nitsaw siaktivo kutuami itoa mei nitsaw siaktilogo tusaksaulanga miyok. Suli nipitaya tohakni pingwa di tsihatta gamay na takilimak. Ak Big Jam, 30 years rektu si Yualo Mat. Sulit ako ha. Sivulipat siyang ulok si Mayuit, 1996 kutilogo. Pingwa di wa hatta takka. Alianak to kutaw hatta tuit. Isuliria bin Mayuit, ikito kalaw laktut. Sulit ak Big Jam, 30 years rektu la si Mat. Ahay, dako takka ulumi. Tusok sa ulang ayot. Ukuali sila niya dikut hawi sa kaintang yun na simuling ayuyin nun na bimi nun na siya bumilo imailing ayuyigok. Kutyo ka pa may unu sa nabuya kalalang na kaktar mayigok. Suko yun na kaya haksutilo. Anong ilang na kaktak si kiniyolo ni kiyolo ako ni nga ni 2840 mo tsungo ni limik. Uko ni halang na kaktak plus 12. Sa ni kilo milo unu sa nabuya kalalang na kaktar mayigok. Suko yun na kaya haksutilo. Ano ko lang ang aktaw sun lo, si kiniyolo ni iyolo ako ni nga ni 20 miso ngon nilimik. O kuni nga lo, plus 5. Umiyok milo, nubuya ka lalang ang aktaw miyugok. Suyo lito na kaya haksot ilo, unos ha. Ano ko lang ang aktaw sun lo, si kinito mig 20 miso ngon nilimik. O kuni haklot ilo, plus 9. Inuktua milo, nubuya balo lang ang aktaw miyugok. Tatsi palaya lang ang aktaw stilo, unos ha. Ano ko lang ilo, si kinito mig 20 mi sungo nilimig. Oko ni haklo dilo plus 9. Pupin ni tumilo sungo yu lang nagaktaw mi yugok. Nubuya walo silutik. Tatsi pali lang nagaktaw stilo unno sa. Ano niya suin lo si kiniolo ni iulo ako ni nga ni 20 mi sungo nilimig. Oko ni haklo dilo plus 9. Ako li vin milo sungo yu lang nagaktaw mi yugok. Nubuya walo silutik. Tatsi pali lang nagaktaw stilo unno sa. Ano kung niya sulilo, si kiniulo ni iulo ako ni nga ni 20 mi sungo ni limig. O kone haklo dilo, plus 8. Ibu yubim milo, sungo yu lang nagaktaw mi yugok. Tatsi pala lang nagaktaw stilo unno sa. Ano kung lo dilo, oan ni tumig, 20 mi 40 mo sungo ni limig. O kone haklo dilo, plus 7. Salo nilo, sungo yu lang nagaktaw mi yugok. Ano ko luti, 1 ni tumik, 40 mit, 60 mut, sungo nilimik. Ano ko nga lo, sa kanya nagaktaw suni. 1 ni ulo, at 1 ni ulo. Ako ni nga ni 20 mit, sungo nilimik. O ko ni haklo dilo, plus 8. Kaya ang siya miracle like milo, nabuya lang nagaktaw may yugok. Suyo lang nagaktaw stilo, hindi ka lagi doak pa unu sa. Ano ko luti lo, kabanga ni ulo, 1 ni ulo, ako ni nga ni 20 mit, sungo nilimik. Uko ni haklo dilo, plus 9. Huwag tamilo, nubuyo lang nagaktaw may igok. Suguyuli lang nagaktaw stilo, unno sa hitigalagigpat. Ano kilo dilo, nitumik, 20 may sungo nilimik. Uko ni haklo dilo, plus 7. Kayang sumilo, nubuyo balo lang nagaktaw may igok. Suguyuli din na kaya hakso dilo, unno sa. Uko ni haklo dilo, plus 9. Aw palumilo, nubuya kalalang nagaktaw may igok. Suguyo litro na kaya hakso dilo, unno sa. Uko ni haklo dilo, plus 10. Tasiyo yak milo, nubuya kalalang nagaktaw may igok. Suguyo litro na kaya hakso dilo, unno sa. Uko ni haklo dit, 13. Tamayan na kutro ame, alaki lang nagaktaw may igok. Nubuya liyo milang nagaktaw stilo, unno sa. Uko ni haklo dalo, plus 12. Kaya ang soal cho amilo, Allah kailangan nagaktaw may yugok. Nubuya liyo may langan nagaktaw stilo unno sa. Tatsi pala alaga nagaktaw stilo gok. Oko ni nga lo, plus 13 may langan nagaktak. Nuna tsiya mong milo, aba ni inaini mi.
nubuya pala orang nak tahu mayu gok. Sugu yuli tu nak gaya hak suti lo unu sa. Tatsi pala orang nak tahu suni lo unu gaya tu ak, but ukho ni hak lo tilo plus 8. Hope Dale amalo post bill mak kovin milo. Nubuya kala orang nak tahu mayu gok. Sugu yuli tu nak gaya hak suti lo. Ukho ni galo plus 10 milang nak tak. Tak kau tak silinnya dikau harus akan tengah unsur mula ngejuit, nunavemi, nunat cebom bilau.

Tulog na yun. Take ko, time with two su, take ko sa ina walang sitik. Kinabiwa siya mo mo take ko, imahay na tuwin na mitubinit, tapani kumi. Kumi yakto siya mo mo gamit ko, amaraya yakto sitik, simak sitik, siya ko lahari yaran ni. Time with two ni, wala tuyan, ani hatta lang mo yun, tak kain ko sa tinik, takuyang ko la, unang si hatta jok mo yun. Sila no waktu kalau aku yuk tahu nungani ani berdia ini atau siap tu kalau aku mat tahu orang guna sila aku yuk nuna limi nak kulau aku te metu yuk mana lupa ngah ayak tu hak mana tu semua mungkin mungkin buat ai wi utak nak tak jadi rupiah di paro hatta semua orang mesti ai nak sih ke kalau hal yang nak saya pergi awal ni memang ai wi nak tu lagi apa kami ni mesti apa lumi ai nak tu ni mending tu ni nak tu ai sih bicara ke ni orang lain lagi baru They make you good. Umiakjo hatala hat simalagalak mista makko vivarlutin na sunin umiakjo tiki sima tiki hatta sima yuk man umiakjo nagaling iti paro bu. Pinasot sa warak na yidlo tamani minaditini. Pinasot ti paro hatarak na yuk utu tigiru tan pingo wer community ha ageri gak to ni lu to sirak to walu dia nak ni yuk tigak to semua nak ni yuk mana ni gayo kata waktu tu ta wan sania ni sana yuk tekanya ka mata kun na sirak polong ni tu wor tu ya gak to banyak tu sok senak ka wor ngai kisieni. They made me in a shop town, had a play up in a thing more real. Down is a queer folk, sitting more of it. They made a meal, been a shop to rotate, Tamani, we are up, may she had lead it, been a shop, the doctor, lock me, Tamong, Nunavin, what to. Hatun na kaya kung na kaya kso yun it kwa pa yan it kaya may tulog to halak mo yun si Hanley yun it uyarak nik kwa pa yan yun nirak si ma nirak to at tiglo yun at ama ni ato at so yun it uyarak na kaya halak mo yun hati si hata ruti kaya may tulog kaya hata lang nirak si ma tuti nirak si ma hata lang mo yun. Mano pag ngatay may lura nga baltut. Ako siya ko yun, tao na matasak siya ako si mo, piyakik siya mo, nagsawal yung lawin mo yun. Tawa nga, one ni tinod, kuwa ang saan, tawak to mo. Noon na magbigalan mo, tawa nga. Tay may lura kayo lalang ulti, ako siya kayo lalang si mo yun. Mano pag nga pinasok ni hawa, at talag mo yun. Misak kuih ini nak kuih ngara waktu lek milih ini mari tikit pati nak kita nak pisi na yuit. Pino sero si di mami tapa ni cuti. Mahai belaga yang sega di tahai siap tu si na yuak cuti. Nik uisik. Mahai di yuak di tahu lay waktu cuti kasak ni garap kut. Kami tu waktu milih ini mari. Tepane misak pun itu tahu yit mana tak ngah. Kemana itu nunalimi umiak mana imak sima ratus sembilan puluh tak ngah nafsi bawa nak tahu. Hanya dengan untuk mengat tu sahun nol doa jangan

0: Nipili ako si Mayuto Hak ni Akpik Jam 1996 ng unik. Tusak sa audit sa hat na kamay na dakilimak. Tako ano ko nuna hatiwid. Pingwalok to bini Akpik Jam 1996 ng dilo ko. Tusak sa si Mayuto.
1: Ang ilang si Mayuto nuna ak. Daba ni nuna miyatilik.
2: The bass and drum monitor.

0: Omay, good night.
1: Nagokmik, nunahatigit, pait tayo laot. Papi, ak pangiligitin, sunay, tingwa kong nais lukuhat damat.
2: Ahay, kayo si Mayo Nak, Big Jam 1996, asing o Mayo Dana ni Pitsadak. Dana kutjoa miyok, itoa may, nitaw si Aktuvini ulok tuvinik, ak Big Jam 1996 hudil logo, tusak sa usim miyok.
0: Nakok me.

0: Hei, nako mei mare alu nā la kona si kei nami aga ti tuttavi o kei nita miki. Hanu ingi toa ko ta haupa tuttavi lak tu sao kei punga. Hei, sikhe ngwa jamo nā masi kutia o alu tami aga ta uko ali sila nia tiko khau sa kei ntangi a haupa mo linga yu it. Nuna vimi, nuna tse abo milo ato asi aka. Kutia aga api mi haupat, sikhe ni lak to kuk nubo yelu tilo. Ano ko lak niya nakak daw sun lo, sikhin niyo lo, ni iyo lo, akun ni nga ni, 30 mi, 50 mo tsung o nilimik. Uko ni halak niya nakak tak, 27. Sa ni kilomilo no baya walo lak mi yugo ok, suku yuli tun na kaya hak suti lo, amma lo, kallo tun na kaya hak suti lo go ok. Ano ko lak niya nakak tak, sikhin niyo lo, ni iyo lo, akun ni nga ni, 20 mi tsung o nilimik. Ano ko nga lo, sakhi lak niya nakak daw sun it. Sikhin ni tumik, 40 mit 60 mut sungo nilimik. Oko ni haklo tilogok, 15. Umiyawak milo, sikhin ni lak miyoko no bayalo tilo. Sugo yu leto na kaya hakso tilo. Ano ilak niya nakaktaw suni, sikhin ni ulo, nik yulo, akuninga ni 20 mit sungo nilimik. Oko ni halak niya nakaktak, plus 22. Inuk tua milo, sikhin ni walo lak niya nagaktaw mi yugok, nubo ye liu mi laga luak suti, ammalo, sugu yu lak niya nagaktaw suni lugok. Tatsili ki lak tu sot suni ulakut. Ano ki lak niya nagaktak, sikhin ni tumik, 20 mit 40 mut sungo nilimik. Oko ni haklo tilo, plus 14. Pupil ni tumilo, nubo ye walo lak mi yugok, sikhin ni kalah tagaluak lutik. Tatsili kayo lakto sa tiyan lo lagot. Ano kayo dilo? Sikin niyo lo nik yu lo akuninga ni 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Oko ni haklo dilo plus 15. Ako libin milo ala kiliyo milak. Niya nakakta mi yu lagot. Tatsili kayo lakto sa tiyan lo lagot dilo. Ano kayo di? Sikin niyo lo nik yu lo akuninga ni 20 mit tsungo nilimik. Oko ni halak niya nakakta plus 14. Ibu jebe milo sugu yo gilak tu sa yo hitiga lagi tu pat nu bu yo balu silo tik dat sile gilak tu sa trendo ulakut anu gilo ti on ni to mik 20 mi sungu ni le mik okko ne haklo ti lugok plus 12 sallo ni lo nu bu yo balu lak ne ne gak ta mi yugok sugu yo le tu na ga hak su ti lo anu gilo ti on ni ulu atwak ni ulu akun ni ngani 30 mi 50 mo sungu ni le mik Oko ni haklo dilo, 13. Kayang siya mi Rackland Lake milo, sugu yu lak niya nagaktaw mi yugok. Ano yu lak sun lo, kawanga ni ulo, oan ni ulo, akuninga ni 30 mit 50 mot, sungo ni limik. Oko ni haklo dilo, plus 16. Huwak da milo, sugu yu lak niya nagaktaw mi yugok, hiti-hiti galik pat. Nubo ya balo silo dik, Ano kayo luti, oan ni tumik 20 mit 40 mo tsungo ni lumik. O kone hak luti, 16. Kayang sumilo, nubo ya balulak ni nangak daw mi yugok. Sugu yu litun na kay hak suti lo. Alla kilili umilakal wak suti, hiti galagi pat. Ano kayo luti, ato ak ni mik, pisi mayumik 20 mit 40 mo tsungo ni lumik. O kone hak luti lo, plus 18. Aw palam milo, sikh nilak mi yugok, nubo ya lutik. Ano ko lak suin lo, oan ni ulo, atuak ni ulo, ako ninga ni 20 mit 40 mo tsungo ni lumik. O kone haklo di lo, plus 19. Tas yu ya milo, sikh nilak mi yugo nubo ya walo lo dik, ala kilili umilakal wak suti hiti galagi doak pat. Ano ko iluti, oan ni ulo, atuak ni ulo, ako ninga ni 20 mit 40 mo tsungo ni lumik. O kone haklo di lo, 21. Kutuwa milo, sikh ni walo lak ni nagaktaw mi yugok, Oko ni haklo talo plus 23. Kaya ang suwal chua milo, sikhin nilak mi yugok, nubo yalo tilo, tat sila gilak to sa chun lo, ulagot. Ano kilo ti, oan ni ulo, kabangan ni ulo, ako ni nga ni 20 mit sungo ni limik. Oko ni haklo tilo plus 22. Aban lo, nun at siya bo mi na inimik, sugu yung gilak to sa yu, alwa hiti ka lagi to akpat, ala kililiyo misilo dik. Tat sika lalak ni nga kaktaw stilo gok, Oko ni haklo tilo 13. Hop tayo milo, nubo yalak niya nagaktaw may yugok, sugo yu litun na kaya hakso tilo ulagot. Oko ni haklo tilo plus 16. Ang malo post veo makubim milo, nubo yalak nianakta miyuguk suguyulitun nagayahak sutilo. Ukku ni halak nianakaktak plus 19. Takwa takasil niatikut hawi sakendang haupa mauling ajuit. Nunabimi, nunatsiabumbilo. Ahai, nakumuya magayala ullu minala kuna sikenna miratsi tuttabiyo yumik. Mahaito agutsi uhautitsia hattalusi namogala ayuvinyum mangatsi ammaluttau puttahutikkasiak lusi. Ilatsinilu kamatsia raapilanga vasi hitop ngasinniluk unnuluakto mi ani hunangitukallau mata unnuluakto mi. Ahai, kamatsia raapilanga vasi unnasitsia langa vasi hungapasi.
1: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikanginit, Tusasautitizio Katatunga, CBC Ukiltatumit, Podcast Good. Akaguni Makbuni, Takwa Unika, Tusasau Katasimajuit, Namiruluya, Tusasau Katasimamata, Ajungitukulu, Tamana, Kuvena Tumarelo, Tusasauna Mata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigarun Natasi.

0: මාන පිවලේරුගෝ අල්ලගේයා නෑත් තේලා ච සෑක්ස කටයානයක්ටක් තමානය කට යෙක් සිලාවන රබට්ස් කබ්වීටක් වොත්සවටතාව.
1: උල්ලොක්කුට් හැසි බිස්සයුකර තතම පිබලේන. හසානට සිබුලක්තිගේ උකවටත්තු මිකතිම ජයහනකු ලෞතු කටු ජහතිගේ ගෝකට ජහතිගේ චයන්ගිතුත් නොනක් ජෝලේ මේ නමිතුවේ නහන්විලේ නොල්ලටිල්ලකුත් කැනස හෝ ආතනච්චි බවටක ජඟන් හ ඉන්නයි උකවටත්තු මුසිබුලොත්තිනුත් තක්කෝග ඕන තක්තුව යුක්‍රයින් මේ පිජ්ජුටවුෙන් නක්තුන් අමලුන ගෙවතුූ ගලෝ තක්කෝ කටු ජහතිගේ චේලවුනගේ ඉන්ුවත් නොනක් ජෝමි කතිමජගේ කටිමතිල්ලුවෙත් එහඳුන්නේ තමච්චමුගන ගෙවුන්නේ තාක්ෂේ මජ.
2: There is a strong will.
1: Takwa katut jahatigi gumatsyakti uki otakta meabit toksi majui. Nuna hakaksi majui katut jahatigi ingin. Takwa kago makuna, akago iluani makuakti katimasungu mata. Nuna litjuang ita sila tanu kigaktu jui ministers. Uki otakta mi. Kisani nukangay naktuku rasa aksa aksi gasole lauksi matilugu Ukraine mi. Kisani ho nero takkoa ngilang uhausikilautangit parnatiw joi katimay nakataktoy 2024 minin inulagit ito hako takko hakilay hatadjangin nakalaktoy hangatawti nut ilin niya kaktitaw hatak si majuno ilangin nulo isimajak tulagin ng takun niya aktilugin Raymond Pizzamiki Tana nuna chele suk nuna bumulo akago ni 17 ning katimahate kakayatok tuni. Ukala utok man na manuguto sa laung ito tako aga kawdig aktaw kalaw mga tanalo na aktaw laung ini nga ni.
2: Or a group with great depth.
1: Tako apijun na tiyakto yung kawdig man na tiyakto ito sila tulo tilo. Kasi ani ilagayaw titaw laung ito gaba matukakun nun. Alat, ukakataw laung ito kano isu mamangata. Ilaw titaw ng tiyaw laung ito tamalaw ito yun. Ang malaw tako isu magajang kakasaw sa kukakatigin niyo sa adjigin ito nga. Langit nga, CBC kutut, si kalawag tuya, pekso kumalutiin, ulo ka dito kakun, ukakatit sa mikisyan, ikiw jaw lang ito. Takot, kanatamiwa kaguloy 16 nung atanulo, kakasaw sa kutnuta ako, kaya titsikun na katalalot, kanataw sila tanok, toksiw tining, tayo malo, ata ko, nunalin, ato, takatsyan, ato ko, kanatamiwa tako, Allah binna ulute ubalu ni tidak kani abi kupi gun nak telau mata. Amalu tak ku nuta aku kaya gun nak telau tu kisiani. Hangat si malap nunggu bicanga amalu ni tak kay sex. Nala ungin ningin ni. Tanda karena tahu sila tahanu minister Lina dia bukanlah tu kuatai ma go kengu bau kangin nak saulah kaya kat tangnya Joseph Katar Jr. Mayor Kajangak Bia Ukhalawak Tutaman Nagaw Nuna Lagat Lanon Atu Tehatsyani Atu Surlo Ak Bia Mi
3: Kanada Mi Anigo Tau Hotu Wadwi Teiko Ngay Natokani Suniting Mi Homo Iswaan Na Katsumi Yunia Pinayaan Na Kau Yumalik Tugu Tataan Na Kakitao Yatigo Nutaan O Tegalung Na Ayung Minerimon
1: Kanada Mi Utako Atu Tsaka Unak Tuit Kana tamil luting amalau aji tak aji minat cak tu cige kahadak tu. Helen kunik tanen unak jual mami aji ngat takut jauh hatak si majuk ubik kau tilugu padlay 1949 me aji ngat aji leok tawlau si majuk Richard Harrington mul amalau tanen ilu bikamu isak padlay tilugu aji leok tamine kajanga amalau mana munut takut jauh minasu. Helen kunik ino kunik tumini pinasyo ako si ulog tumi akago hakto ni 95 yung ngawta nga jonan kunik uhalaw to tahan na ananat siya nga taad yung asakay katalaw to nga namit yung nakakisaw yakun malutaw nga takutit si gumaluni kanwito ulang mga ta inuit ulumi
4: at iging ito ni nuyay ni lupe kakto ubalupa Nekilere yu at igiing ito at ilaw talaw kimap magi Richard Harrington ananag siyaga unika tahulaw to. Aulayit magungo tikilaw kimap ma igloo go iloani nani lukta ilagi at ilok tau lau kemok mata.
1: Kunika hono tona na che ngaunika hano hatelau ngaya jiumit chanut kisieni ilagi at chona tuku hatelau simamata asipa hatak tutik ninu sirimau. Te malutana Harrington adjilio taminenga CBC hakasau jakopinga kutakujatsa.
0: Koya nami kaisa tusa ayakset utak tutamanga lenang mit demo blumi kitang ulak tiluwi la July 29 sila lere lang na may lakitang mini kanu na siya mga tak sivul lakpa mikuga jung migo kunno kala lakpa liana ang naktawyok o ang nalunigo 20 ano ikliya ang nakinunwaw unay yung niya tamani 6 mil lunim sakin na gumato ko akago o ang na gumato ni 20 mit nuna yung niyat mani 12 mi gumato ni. Dalog doa mili unnuk makagun niyak balia na ang nanak tao yok. O ang naluni 20 nuna yung niyat mani 5 mi lunim. Alalak balia umakta ko akagu blakut. O ang na gumato ni 20 mit nuna yung niyat mani 13 mi gumato ni. Oksok tolit unnuk nuwiya na aktigok makutuin na gali unnuaw nuna yung niyat mani 6 milunim, una yung niya 14 mi gumakta ko akago, alalik palya umakunim. Ikalukto chalit unnuk nuwiya na aktugok, sinigo unnuaw alalik palya na ang naktawayok, una yung niya tamani 10 milunim, sakin na gumakta ko akago, una yung niya tamani 17 mi gumakta nilatekini. Ikalukto chalit. Koglokto ulit unnuk alalik palya na aktutaw, una yung niya tamani 5 milunim, sekin ni gumakto go akago kanang naloni 20 mit muna yung ninga tamani 17 mi gumakto ni tagbata ko sila temin na yun na sige yaw yula tekin na kachang mi unok ama akago.

0: ting me hole ri yok to ko mo he ko ma ka wa che me to me to pa bu ya ka ta ngo ya to na me ko mo ko mo to ka khlo ni pa ngo tali na do ma ting me hole ta gwa mi chak ta le khlo ting me ho ang yok ti kim ma khlo ni dai ko lo ai khlak to ni ai khlak tok ti na inung ni kai ma ma ki mi ti gut ki mo khak khlo ni meti gun ta ko inu huna ba inu to ko nga ju ni huna ba kam tik ta ko hi tu che me ak to inu lu ta ko pi huk to ami huk che me ang go lo tik pi huk tik inu luk ta kai la mat ta ko li inu ju na khe ma ju kam tik hi to khe man ma ak lu ti oi ga ta ko ha che me ak la ko ami huk ni ju ne ba ta ko hi me che me ak la go pi hugia gamile hallo la pi kinna takugia rakku ta na hallo goyo haluk tilo gan nekto nek pi hula gami ho kai unga hekto mon ni uting mi ho mon kamani tuang mang na la kap takugia ho la ya galo khlunga lo takuhi mangi ta lo kani khablu na nang ngallo bi la khamana ni lo kai ho ma lo kai yamma kulu le gibunga ui ga pakati gini ya ho lo kubia ho yamma la galo kap ikioqqalerapta taakka inuin toqungajut ikioqqartauqqaarluti ubugu kingulliuluta ikioqqartaulerapta aanniaqlaktoqarni mamallugni aanniaqlaktut taakka ipeqata aanniallaavik aanniallaavigniqamioqqoniko aanniaqvimu toqaallu kinnalaumat angayualu angutituaqlutaina ikioqqaqatta tainnalu taakka quuqsuutit kunuliari inuujunnaa хималертмаан натамарми тайна нулианга иккигатигигапку иккигатигиниарлугу уиву кымаклуги ауллериатто мигам нокуувианнаа чиамиалаоралуакуни уига кымагуан чиамиалаоралуакку халлугаяаммаангу инулериу оқаутиннарлуниу игвитамаане куянакало ақагуго каманиттуармаарумаахинна маала тамапта атаа пиунангиллуарту тигуунни каа хивуллерпаути жаунниқапта каманиттуармуарапта ақагунгу матаакко илабу аажаулерлути каманиттуармиилерлута каманиттуармиилерапта ахуилаа аннораагсани аннораагсериллоқуптиниглу туниоққартаукаутигингеққаарлута пиуннаххерпааллерлугитқай кияниглу уига пилакторлугит камингэ камиллартаула на атуктутоқаму камиллажуйлау пилакторлуги камиллартаулаорто ахингини атиниале такпани қаллунаанилерапта нерим пиюн пиюн пилериюннахтиарилоқиққаарлугиуналре акиануннуктертитауллута тупертаалоқилуктаарлута аннораартаалоқилуктаарлута каманиттуармиингинналерлута makana G59 ngudi duga kamani tuang malak po paglagak to tayo ka inu yun na ako dati tayo okay yun hita manig 59 60 61 62 63 64 may tama ang galak lo
1: akain na kuli
2: Hei, mä oon ikään näin keinoilla maa perkkäin, mä kuvit katsiaan luku, mä ätti jokaisella luku, pieronne lukta. Niin pitää katsotaan jäänkin, mä kauin jäämme näppäin. Mä nukkaan oma jäkään, joka se katsotaan näppäin. Nukkaan katsotaan näppäin, mutta kai se katsotaan luku tilaan. Tein
0: mä unikkaan onne lukkuun. Tein mä uvungan monikaan juk. Tein se mani inuilla ohjelma jungokuun. Aksaktuumi. Pane hanninga yum aklaktunga ni nanakkani ugalokya inulao khima yunga. Pero kubigizama ukawahi atok lugin ukalok kumaito ang naksa ugalo ang ilaka. Ukawahi ang nekatitsihimat siya mea kama kanumea ukalok pagkalo ako madaham na uga pa uli. Awi man na mea ang nako ma. Dahil maaklaktung may inulsa kama guok. Angayokka kakama atataka kama kawik mik ang maananakaklo nga kayawin ang mik dahil ko ang ayok kakag ang ayok kakilaw tabi na kalawag kag Nutakawtik lunga huli abilaw kaman ni manig aw da jingit tukulo la ako maabit manig. Uki ukalakakin na nga abilaw kaman na kong matig aw la jilaw ngit nama. Taim na atatagi lilaw taka utag. Atatagi hukim makilaw kapko. Ani kalaklungalo atatagi laklugo. Ani taklungalo na kataw. Ani takamatay man nutakaw katigit lugo. Nutakaw katituwaki malaw kapko. Amma ang ayok sa kaklunga. Atata mapanyanig aknat ko akmig. Tekan na huli ino man ang ayok sa kimmaklugo. Ang ayon ng kimmakap ko. Tagwa. Atata galo ananagalo awla sigapkit. Atata lobi hirugula kapitayin na atata ga utak. Unawbali. Atata ga tam na. Atata ga unnak takugap ko hibulak pamig awla siglunga. At tatagin na kaktaulit mauwam nun. Pero katitlo nga inugiyak palaw ngit matahan ni nga sakmeon. Pero katitlo nga tayo matnait tumitakulaw kimangit na maumilya lang mi. Umakok tatya mea man. At tatagin na kaktaulit man. At tatagin isita kapya haaktawin na kahugilaw kimagama. Hunaw po at tatalo bigigalaw ang natlibo. Tapso maatata maatata lawigi hugi sa maatata ginagalit mago. Kapiyahot siya may alaw ka magama. Nagtakaw titlong. Nagtakaw lang na magkaaw na si Balias at ka ikaw magapkit. Dahan na aniga atata matapso maangutik sa kama no takakikaw tao sa ano takaw katito ako katalakap ko. Ananaga no takakta ka lahat tugayangu lang ni Mali. Amma ani talaga lunga tapos mo ani ma nukanig ani taklunga ipko awli si Valdez ka ablo lang nakapkit tayo may la tam tapko uy ma atatat siya kungi awli si gaya kapkit tao tamak may inautit lukit awli si gaya law ka law kapkit time na uy ma atatat siya nga anana ma uy takiligata atata kaya kalau man kaya liglo awla jit ngaw tigi lugu tema awza ko hinik takyak pala mata inuin tapko atatagalo nukka nilo uyugung nilo panin nilo tapko hinik takyak mata dahil nahiwulak pa awla jizu sa sakap ko hinik takyak mata uwago ananagalo anigalo tam na tapkuag lo anana mahakingig utok ka payo to ang ugapta time na anana mahakya hakita kiliga ang utaw naksak uyakang ni uyakang uyaka na ang ni aw paluktok na amiglo kano ito miglo kaya kim na ikadliw saklo ni hilami ikiwaklo ni ikadliw saklo ni huna namat kaya katak chipak tugi he kaliyo zaktok tagung hania na akto nga iyo yakatta lagap ko ilin niya katta lagap ko apiri ho minagulo kaya na tago kan na kami akto ko dahil na uyak na he kaliyo zaktu ko ukso mo naklo ikalo ukso kan niga no ako lakpak tugo pitta ma kaya na tago kan na kayo jam yakap ko hu kaya upigo hulang na kamalo ba kaya hunaw na lagap ko nago kaya ta minga kini aga kila yao ti kini aga ako buigong ikunit lang ako kaya ni dahil ma unno ako tamnak minga aliw lang to ane aliyan lang na kami dahil na nuliya nga o kakayak to maananam no ananam maaniga lo kimaklunitigo kihim ngayo kayong nakutiyang ito ko loon niko kalakasun nung kimakmatigo at yung hakikumit nung nga man kaya galakasun nung taam nalo aniga puyata kaya galakasun nung anigi ang ikuniga ma taam nalo anisik na kayok to na nga man aniga upang ali anisudo ako ni galakasun nga anigi ang imiakasun nga kaya katigilakso tayo maananaga kutay ito katalakasun na kaya gami imnago tayo na ituksan na ang nipaklo kakap ko uwi maatatat siya nga ituksan na kagok hukong alit mayo lao matali
1: hukunga jualulik manngok pihulukungilluninga uqautik manga kappiaw tiamiagama taima aningitain nalatlunga ubluluktaw anittailin maamiyalatlunga ananaga kihimitatki unga takuhayittaklun ihakikkumit tagpapayigapta taina uima atatatsianga annialiallakkami hunavwa annaktulayakluni tiyat namakitsuikautigitluni pikman Ulutki akap singgung kalau waktu itu kita ikut hinik tak ya tu, hinik tak ya, ujang itu ada nak mata, anak-anak mau ukau tu lek suninga, makku aku pergi ya lek ka, ukau ni aku mau, itu seno aku hukung aja lulu, mal ukau ni aku mau, pergi ya lek ka, ukau tu bunga, dah malik. Tukik kangiluang ni kumon ni o kakao tau ni ala ka maaari mahut siya may aklunga. Akpat siya may aklunga palagi ala o kay magama. At atam ni siya inaktuka aklunga. At atam nagligiwalaong ningit kaloakti. At atam nagligiwalaong ningit kaloakti luninga. Ang utiksak maila. Ilagaging ilaw kaangap ko. Makakakaya ko ni walaong nagama. At atam ni siya inaktuka aklunga. Ituk seno aku, aku ngajual dulu man. Anak-anak aku nukam nituk so kalau aku, nukam aku manga aksonga, ukaram tak aku cikit nama. Tuk tuh himan nak so cik, amma kami ngit awal aja duit. Ublu niki akap sini kutai tua lelong nak kau mata. Kami ngit awal aja duit. Tuk tuh kenyuan ni ungak lay himat duit. Alakang nilulak tayo ni. Alakang nilulang natlugutaman na putok sulang na kami kamingin. Takot siya may alaw kimagapkid ungatlak siya ni kami kaamata. Nawa, mitkutilisak ningit na migluwa kaya putok sulukalang na kami tuktutamikin ngayon ni ungatlalakit lugin. Putuyaw tayo kikang nikmata. Dahil mataman na awla sila ko. Amma tamatuma akun ninga go kauji matcha ko laung ikki lunga amma tananulia taim ne inuyin ne atloni tagbuna anne ami annak tungitain nakloni inuyin ne man amma akun ninga na kanukia kanukia aula jingila go lunga amma aula jeri le lunga tamna anana chenga uima anne alak ne mema Kepia huluk lang nakanga malubok ya awla si talaw yuga mapuigok patlong. Ikalya lukig ya kanga tapay to ayulaw ka makihit na mapay hulaw ka ma. Ikalya kaya mata awla jingit to akitlong ha. Tagwa ni ananat siya nga ni uwi ma. Natsang minang yung yaklong awla si tiyomiga ma. Makatam na anayaktok ni palo lang ni man. Awla si balya lang ka ma.
3: Robert Chavito. Aku tahu tu sahaja orang masih tu sahaja sekun.